Tsimkwasha imbogo. Anzi ambuya vakafirwa kani ino ndakafirwawo. So tichaichaura nyaya yedu. Achikuti ndeipi mota unoti iwewe. Ichi chikara parodhi ichi. Ihombe parodhi iya. Ihombe mutara.

Rádio Mais Sodoma. Hey, mas dula da kshung ntutu, nesdudu nga suti buhlu buhlu. Dale putin la mudu mudu, nga pagu shisku, ubzugu zugu. Ay, shuti gupi.